Mama gama bada mama gama gari sa. Mama gama bada mama gama gari gari gari sa. Sani da mama bada gama gari sa. Dere sa gari sa ni ni ni ni mama gama gari sa. Dere sa gari sa mangari sa mama gari sa. Dere.